0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu meuno am liggey wala sax lo yakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggey lum ci meuna don wa cabinet bo jum ci sambo joko ñom ci sen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

0: jeureugen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen di nuyu di leen ziar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji danañ yitté wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa soxla bi waaw dëgg la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko léral waye dama am tuuti luma bëgga léral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialli wo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara banasi buntu bo ma ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca mo cey diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teud bu guddi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk bu guddi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ ma ko waxe waye guddi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñewé nak Touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara bima ñewé nak la ko am samp daara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loolu am na ñoo xamne xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam sun borom bindé nañu ko ak ñom seen sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk mu dama ba dafa téméré nit ma jëlat ci dama ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax Yasbul Khulub ma dem sampar fa daara yobbar fa juroom fukk dama bi nga xamé ne dem nañ ba Serigne bi wacc liggéey mom Cheikh Saliou Mbacke ñibi aljanna ma dal di dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Seigne Fallou nekkal Seigne Touba ne waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyele ko comme ne la ko Seigne Saliou waxe ma ana Seigne Bara nak diko woyele daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke dal di may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Seigne Touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé te ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha Allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwé nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lawma awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñeent way awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa so ma joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téy ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk non la yaangi dikay ci wax
0: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
1: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ma ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am jott wajal nañ la wadjal wo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wërmu ne wadjal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamne ki wadja yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben medan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan la yor bu ci am xara xajo ci dara dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëwoo anga seené len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len damay ñaan

0: waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina djéma sét sey mbir su mako mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam sam ak Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rek ko nañ sarax na waye wéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jorut keuyro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyro ba paré ma doon ne bu sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu keuyit
0: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal gnu ne may la demal ba gis tan demal ba gis wër rek nga ñew nit sa da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxuma ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ma lako toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé do fa dam ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na ma na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaané na ni sa yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi dégg réel ko sama gatt défal ko sarax mu dem waaw ni tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teguma ci xaaliss teguma ci Allah laal wax deug yalla teguma ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmatuñ da ngay gis ko xane day ñew daal di mel man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé dugal na ci kam go xamne xama fofay joge waaw manam fu ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baakha baakha bax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérat waye bal mo wona neex tay mu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga

0: rek sun walon da def lol barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yebo waxé melni la fa nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha Allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima narawon laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran di falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insa allah ci table bu son bi dene daara ji insa allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xamne rab mo la ko def ak bëgg xamne do adam mo ko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëwé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu neew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga war am ci mandiw momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay safara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la mëna ko ray wala ma gën ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoss ci defé rek yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gu mu nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha Allah ci la joxal la ngay jox nga def ko té yow yaay xiyaat ñew na ma gisatu mako waaw insha Allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataan numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko serigne babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride diko ñaara mu yagg fi to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaara li Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasoro yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziaré xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am coofe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan mboolem xali Baye Fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp du barka alcorane
1: adresse baangi fi ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokkok mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangalakatu alcorane dinañ la fa wacce jërëngën jëf

0: lay labéré daf lay labéré lu la ci obligé pour nga def ko nga xam ne kon loolu ñuy jàngale ci lañ dugg ñuy def ay waxtaan ci lañ dugg ñuy yu bare bari daal ci ñi nga xam ne dañuy gindindin ci wax ñu ngi ci biir boobu nga xam ne muallim la Cheikhul Murabbi Cheikhul Muraqqi moom mooy kii tarxiya sëriñ bi dafa wax ne sart yi ci sart benn bi mooy na saf sartal boromam ba bu toogee ak mërid même bu xul ak mërid bi mërid bi xaalam yéeg nga xam ne melokaan bi ko yàlla melal mooy yéegal mërid bi ne ca boronam ba même bu waxul woon ak moom sax xaalam bi yéeg kooku ñaareel li ci ëpp mën naa bañ a joxe sax ndigal isna boobu mën naa bañ a jógee ca moom ndax nekk nga nekk ci roon rek moo lay yéege ngay dem bu ñetteel bi nag boobu mooy bi joxe ndigal mooy al murabbi ki nga xam ne cheikhul murabbi la nga xam ne ni ko sëñ bi waxee minhum murabbin bi xaalin waxdaha bal minhum murabbin muraqin bil isharaati nga xam ne kooku mooy kii joxe ay ndigal werdaloo di la liggéeyloo di la def yu mel noonu bu ko defee xeetu sëriñ boobu ku nekk ci agronam di jëf lim lay wax di bàyyi lim lay tere da ngay daal di àgg ci yàlla ndax bokkul ak Cheikhul Muallim moom li mu xam daf koo jëfee ba mu génn ci jëmmam kee nag muallim bi li mu xam mën na koo jëfe ba na ko bañ a jëfe waaye en tout cas li ci sàkk moom li mu xam na wér rek su ko defee jeexital yi nga xam ne nag moo nekk ci topp ab sëriñ topp ndigal maanaam topp ndigal jeex yi ci nekk sëriñ bi am na fu mu ko wax ci biir ay mbindam ci li feek murit bi bu fekkee mi ngi topp ndigal lool ki koy tërbiya li feek mi ngi koy topp rek mi ngi texe ak li feek ki nga xam ne topp ndigal maanaam ñu ngi suubu ci yoonu iblis ñu daal di gis ne kon topp ndigal ci la texe mër bi nekk ñàkk topp ndigal ci la maanaam lënkaloo seytaane ci la nekk loolu na ci ñu na tilli xorom koo xam ne dafa jéggulu woon ci benn cheikh benn sëriñ bi ne ko léegi ginnaaw jéggulu nga nag da ngay bàyyi naan sangara waa jaaw séeréer la da ngay bàyyi naan sangara bàyyi njaaloo bàyyi tux bàyyi carte mu ne ko ah loolu bu ma ko bàyyee doonub sëriñ ni yow de daal di xaaj ko xam naa ko daal di ñëw jébbalu ci suñu Saliou ci demin sa mu daal ne kii moom mat ab sëriñ ndax li ma kee doon tere lépp moom bi ma jéggul waxuma dara na ne jello rek te fi ne li ma doon tere lépp bàyyi naa ko loolu mooy tarbiya bil xaal ci topp ndigalit ci la nos bi di taxare ndax bu dee kenn ku nekk fu la neex jaar lu la neex def kooku loolu àggali wul yoonu fii ni yoon wi li ko fi àggale li ko àggale fi mu àggal mooy toppante ñu wax ne bu njëkk yoon wi tariqatul mutaabaxa la tuddoon maanaam yoonu toppante kon loolu li koy noose di ko yëkkati mooy kenn ku nekk ki nga war a topp nga topp sëñ Saliou daana ko misaal ci ak saxaar ñu ne wagon yu ci kanam moo wagon yu ci gannaaw ñoo yam rek waaye nag yi ci ginnaaw bu ñu toppal ci wi ci kanam duñu dem waaw moo tax kon loolu mooy li nga xam ne mooy ci la yoon wi sosoo ci la ñëwee baag si fii kon ginnaaw bu di ñu ngi gàttal boobu di wax wa rahim daw waa yi alhamdulilah rabilalamin asalaamaaleykum.
1: Fu ndigal ñëwee fu nekk li ci ëpp mooy day ànd ak ndimbal dafay ànd ak kattanal dafay ànd ak jàppale que nga xam ne moom lay digal. Ndax buñ xoolee aay bi nga xam ne moom la suñu borom wax ne kam min fiatin xalilatin xalaba fiatan kathiratan bi ifnillah moo tax mu man koo def

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yemul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di fajuwalé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné ngena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage ci bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

lu mu bëgg dina am lu mu bëgg dina am te ciow di ndax li mu bëgg taxawal lepp taxawal nañ ko taxawal nako mom te yëkëti won gana waye lepp ci kaw hikma wal ma'idatul hasanah lako def kon lolou degg nañ ci tofel gi nga xamne mom la sahaba yi amon ci yantam sallallahu alayhi wasallam ak warmal gi ñu warmal won ci ite nak lu mu am solo la ite muy am ite ci li ngay def ni moy ar-ruhul ma'nawiyya moy nga am it bokku na ci sabab yi tax nga ñay li am ci bis bob la koy mëna may nit nak moy li mu jog di ci yëngutu mu gëm ko mu xam ni mu toll mu gëm ko mu gëmé ko ni mu ko wara gëm lolu bo wa mo lay may itté bam jaral la sabakan itté momu da doon lu mënta ñak ci nit bari na lu mënta taxaw te ñak itté tax mënta taxaw bari na lu taxaw it lo xam ni itté ko taxaw ñetti témir ne buñ taxawale dara ci kanamu jooni ni tek nangam itté mo len ko may pass pass bu deggu ci xol ni la ndax ñom gëm nañ yi nga xamanteni mom lañu gën wax bam deggu ci seen xol ki nga xamanteni moy seen kilifa ñu am ci mom koolisi bu wor ak ak doylo ñaar yene sa bu andi rek nit ci itté mëna kala ba lu mu bëgg taxaw mëna ko taxaw yalla amna ay ay alquran yu wacce ginaaw bu xare badal jalle di ci yëkëti ité nit ñi wax na ya ayyuhal ladina amanu idha laqitum alladina kafaru zahfan fala tawallahum adbar bu ngeen dajé ak ñom bu leen den won gëna mukk wa may wallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bi ghadabin min allahi wa ma'ahu jahannam wa bi samasir ñu xamni kon daw ci af xare dafa bokku ci bakari man ndax nañ ci tekkoo ci sawara ni ak merum yalla lepp luñu ayeb alquran buñu gis mu tekk ci nit ñi ci sawara ba mu tekk leen ci normal rek loolu ci kabaayir nga bëgg kon az-zahfu min al-harbi ci kabaayir da bëgg dafa bëgg non yi luñu tar sax nga taxaw deugir ta daw say non mom dara du ko sabu lu wessu am sikki sakki ci li nga nek ñaka am kulti ci li nga xamne moy del bi la yalla def wax yalla mom lam dalé moy fala tahinu wala tahzanu bu len doya di bu len jax wa antumul a'launa in kuntum mu'minin dan yene kay way nak lay satou ngien gagne nak moy ngien gëm kon gëm gogu moy lepp kon julit ab xolam dafa wara deugar ayat jangal na xol julit da wara deugat melni doj manam amul genn carte bu ngi ragal ci kaw sax ma jenn doole ndax ginnaw li fek ni defandu ci yalla rek te yalla ëpp doole lepp rek legi julit wërsati dara julit wërsa daw ngir ragal ab dundam wërsa daw ngir am xénante ngir xénante ndax lamuy ragal ak lamuy xénam lepp ci loxo yalla dajé ta xass na ni gëm yalla kon gëm ci bu deggo rek jël wërsa daw lor wërsa xëccu ji ndariñ fenen ba tax muy baye ndikul yaa alquran li wax moy fa isa jaa ajluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu ab deg bu ñëwé manam ben sa du ko avancer ben sa du ko arrêter du avancer du arrêter yantum sallallahu alayhi wasallam waxna ni la yambaghi limri'in shahida maqaman fihi haqqun illa takallama bihi fa innahu lan yuqaddima ajlahu wa lan yahrimahu rizqan huwa lahu yantum sallallahu waxna ni yelur ci kan mu fekk bereb bu deug wara feñ te waxuko ndax waxuko deug neena du tax nga deeta ci de jottu du tax nga ñakk wax ak yalla dina nofa ginaaw nga xamne nak waxuk deug du la taxa de tassade jottu du la taxa ñakk wax ak yalla dina ci yow kon neena yelur ci nit muy gis bereb bu ñu wara waxe deug bu nak mu ngi ci jàpp deug jàmm bu ngi ko wax muy paye bu am solo muy tombu bobu tombu wax jëj yent sama wax dalé war nañ ci am ay gestes ak satantal ndax lim wax ni du ko xagn wërse bu ko yalla bindal ñun jamono biñu toll ni ci société bi ñu dund société ñi ngi dund ci aduna bi jamono bo xamni nit ñi dé sax mo leen dina ñak am na luñu tagalé ak ñak ba dé leen gën la ci ndax jamono bu na ngay gis nit mu nan la dund suma fi naré dund ci aduna te oma alal jannate lool mom jamono bu ay waxin la yo xamni dafa tassara lool sax suma fi naré dund ci oma alal jannate lool dañ ci wax lool mo waral nak biñu déné ba nonu islam yi ñew ci dugg ci di ñew bu ñëwé jëratul ñu jël ay ngané jël ay matraise jël ñu ay faral jël ñu jël dara nañ fa alal rek def ci poste alal moy nganaay li nga xamni luñ la bëgg ni la bu ko def

alal lañuy indi mu taxaw taxawal nganaay boobu. liñ la bëgg a digal ni la defal lii it alal lañuy indi mu taxaw taxawal nganaay boobu. kon léegi dem nañ ba ñun ñu ngi dund société boo xam ne jëlatul kenn di jël nganaay di jënd xaalis ak ñun lu dul alal. na indi alal rek lu mu bëgg a saxal dana ko saxal lu mu bëgg a dàq dana ko dàq. comme la woykat boo xam ne inna daraahima fi l amaakini kulliha taksu rijaala mahabatan wa jalaala. mu ngi xaalis moom béréb yépp moo fi indil nit respect ak fonkeer fa hiya lisaanu liman araada fasaxata. mu ne ku bëgg fasaxa dal wutal xaalis ndax benn fasaxa. wa hiya silaahu liman araada xatala. mu ne mooy ngànnaay ci ku bëgg a xeex mu mel ni xaaxa ya boobu ñun dañ koy dund bu baax sax. bokk na ci aaya yi wàcc ci mbirum xare Badr boobu yàlla wax ci alquran ya ayuha alladina amanu ida laqitum fiatan fasbutu wa adkuru llaha kasiran laallakum tuflihun. mooy bu ngeen dajeeg yéefar yi na ngeen sax mooy na ngeen dëgër te tudd yàlla lu bëri ndax ngeen sax wa atihu llah wa rasulahu digal ni na ngeen topp yàlla akub yonentem wala tanazau fa tafsalu. bu leen xëccoo ndax bu ngeen xëccoo rek da ngeen échec wa tadhaba rihukum wasbiru inna allaha maa sabirin. ay texte la yu am solo ni mooy fas butu mooy na ngeen dëgër. sax nag daal ni wala takunu kalladina xaraju min diyarihim bataran wa li aa naasi wa yasudduna an sabilillahi wallahu bima yaamaluun muhiit. bu leen mel ni nga xam ne ba ñuy génn sikkare wu ak njistal moo leen tax a génn yéen na ngeen génn te yàlla képp tax. kon yàlla lii tax julit bee gañe tudd na ci yu bari fii ci biir aaya boobu muy na nga dëgër te taxaw te tudd yàlla gu baree bari te bañ a juyoog yonente bi ci la mu lay dëgër. bu leen xëccoo ndax bu leen xëccoo day yëpp da leen di échecklo te na ngeen muñ te bu leen jógit ngir àdduna lépp ay poñe la yoo xam ne daf ko tudd ci aaya bi ngir wane ni lii ci ngeen di jaar pour mën a jàll léegi pour mën a gañ. léegi nag dëgër ci kanamu buñ ne dëgër alquran bu ne na nga sax dëgër si bañ a yëngutu bañ a arrêté bi saagee rek soldat bi yor jaasi di xeex mbaamu yoru fetal moo ko tax a jóg. jullit jamono bu ne dafa war a dëgër ci kanamu ay noonu jamono bu ne rek dañoo soxla ci jullit bi ak dëgër ci kanamu ay noonu. ndax xam nañ ni ñi nga xam ne ñoo doonoon noonu islam ndax ñetti kuréel yooyu ma waxoon ci njëlbeen gi ba fii nu toll nii ñoo fi nekk. benn mu doon jullit bu gëm mbaa mu doon ki weddi bu wér-wér tëpañu ci dara mbaa mu doon ki nga xamante ne la muy woote wérut mbaa mu doon ki nga xam ne léegi bëggatul day féete fii ko féete fee ñen loolu na mu nekk woon ci njëlbeen islam ba fii nu toll jeexut kuréel yooyu rek ñoo fi nekk. te xam ne ni ñoom duñ wér seen i ngànnaay te wéraguñ ko ba tey déedéet. waaye dañuy soppi nag dañuy soppi doxin ñu soppi aw doxin ba yow mi ñuy xeexal sax mën ngaa bañ a dégg ci ñoom ab xeex mën nga koo bañ a gis ci ñoom mën nga koo bañ a séntu ci ñoom te fekk ni ñu nga ci digg gerte ba ñoom di xeex yow. waaye dañu doxin nag doxin waxoon mën laa ëpp xelam mën nañ bañ a dem ndax soppi gi mooy jullit ci pas-pas la sukkandiku bay taxawal li muy taxawal. pas-pas boobu ana fu mu bàyyeeku ana fu mu ko jëlee. pas-pas bi jullit bi mu ngi ko jëlee ci alquran wax ji yàlla yónni yonente bi mu di leen ko wax ci la seen pas-pas juddoo. ñu ne kon pas-pas moo may jullit yi doole ji ñu am. ñu ne pas-pas bi fu mu bàyyeeku ñu gëstu yi gis ni fii la bàyyeeku ci alquran nii. bi ñu gëstoo ba xam ne fii la bàyyeekoo ñu ne kon nañ ci sàkki taxa léegi ndax fokk ñu màbb ko jële ko ci suuf déjjate ko buñ ko déjjate nag ba pas-pas du taxamante léegi baax loolu moo di la léegi kon ñu taxaw ci ne alquran kon moom moo fi war a jógee ndax moom ñu indi li problème alquran mi nga xam ne nag moo def pas-pas bi ci jullit bi bokk sa alquran mi ma gis léegi ñu di ko jàng xam ne bu ñu dajaloo jàng ab kamin dañ ko jàng ko faatu kenn ku naan bisimilah maryam dar bandara ek nga xam ne bu ñu wax sax lu leer lu ba nopp yi lam leen di digal xamuñ ci dara lam leen di tere xamuñ ci dara buñ génnee la ñuy dunde sax mooy lam leen doon digal ak lam leen doon tere ca la ñuy dund dëkk ca loolu moom doonul alquran ju jaral ab yéefar mu ñëw di ko xeex maa mu jaral ko lenn alquran ji jaral ab yéefar mu jóg jëli ngànnaayam dikk ne daa war a day mooy alquran ji nga xam ne jullit daf koy jàng di ko settantal di xool la muy digle mu koy jéem a def di seet la muy tere mu di ko jéem a bàyyi loolu dafay indi dëgëru ko xol goo xam ne dara genn kàttan du am kàttan ci rek alquran jooju nag la moo leen jaral jub di xeex waaye
alfan jo xamne legi da nga nan nit faat nañu ko jangal bu kamel ñu dem jang fi ñepp dem seen te buñu genn legi buñ fa toge sax di waxan jow ba xen ya xamba ja gaxase lepp jaxaso ci lolu mom jërul tan mu jëg di xexnam na fi jëgam waye alquran ji leen tax di xex moy jey def pass pass ci nit ki te moy jeunesse ki di jang di ko setantal di xol lam koy diggal di xol lam koy tere wa joji moy li nga xamne meuna andi ci nit ki katan go bo fi ñu toll ni noné ñatt ci mir nit naté won ju nit bo fi ñu toll naté go mi ci bir alquran wa ndax jël benu ngañay ginaaw bi yalla du fa wacce na ay alquran ci jamono yoy ni len in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 100 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 ni len ñaar fakk ñu mu man ñoo nat ñaar semer ci ay semer bu muñ man ñoo nat jinn bam deene ba wayfal ko len al ana khaffafa allah ankum wa alima anna fiikum du'fa deug yalla wayfal nal nako ndax xamna ne amu len carte way nak fa in yakum minkum 100 sabirun yaghlibu 100 legi téner bu man waru ñu man ñaar téner jundé bu né waru ñu man ñaar jundé té lool moy dëkk ba fiñ toll ñu nak haqi da baw mi ngi ci biir alquran jojé légui nak loolu motax ñu jog nak ñi gëstu di satan tam ñi tindé loolu bam sat ba pass pass lu daama jojé non yef non islam yépp nak loolu dañ ci déppo déppo ci xol gis julit yi ak seen pass pass ñu xamné neexu ñoo damar lool ñu taxaw di xéx ak ñom ci xel tax ak ñom ci xel gi moy dañuy xol seen pass pass fa muy bayiko ñu taxaw di xex pass pass boba bu bëgg mu effacer bu do ta amati jël yépp ci dëpp wax ma sax nam dafa mu gëm waye ba fuñu tolé jël di bu jang alquran dafa am quwwa haqliya bu ngui andi manam dafa am force dé bu ngui andi wax na té day dëgg day dëgg loolu fañ na ci mourid yi di jang xax day fuñu tolé manam duñu ragal dara mas na ma dugg ab taxi ci mourid tane da jamono boba ñom naar yi dañu top seen bakkan nga xamni da naka nit ku ñu tegg ngi tan waye ko dama dugg ci taxi legui nar bi ab militaire jadd loko fenn fo xamni waji waru fa jadd da ko bëggon ta ci kaw doole waji na fofu do ma jadd waye bañ déme ba ñepp marché and ak militaire nako jadd dañ dafa wat seunt war duma jadd bam gëwé seunt war la nga ak amul la dafa am lu ko tax deug mané ha ci dafa am lu ko tax deug waye deugal gogo lu yéme la ta pass pass mo koy def ci nekkel yalla nañu yalla dimbali ci pass pass bu deugul rek kon xex bi nga xamne nak mom lañ jog ngir xex ko alcorane momi tanku ak saw ñi ci yam ci ñeël benu colonialiste yi anglais yi ci rew tanku yi fam dañ ben kilifa ci kilifa colonialiste yi ko taxaw di waraat di wax bo wax ci tank mu gënne ci doon toxtalam ak kamil yekati ko ni leen ki li fek mi ngi tax mi ngi nek ci biir julli rek li ngeen bëgg du tax legi am ci ñom ku nar ku gën yeefar bu jog dal di nango kamil bi ci loxam xoti tek mo ngi leer wax mo xoti ko melni xoti gi ma djublu moy nga xoti ko ci xoli djidi ay li fek mënoko xoti ci seen xol xoti gi do xoti lola mo ko ci li dox wala xoti gi ci xoli djidi dama na bo ba leg nak ñu tamul di ser nak ñu koy xoti ci xoli djidi la ci jëk ci ñom nañ daan jëfëndiko moy am nga jamono yoy yu neyal ci bu ñëwé ay djulli rek lañ fekk fekk nañ djulli di am doxal seen diin di doxal lañu doxal lañu tudde waqfu moy difap ay alal ni amul lu melni baytul mal diko dajale ci ben bank legui yefali biñ ñewé ba colonisé ba ci telen dem ni bank bo biñ xamné alal di jodi ñoo ci day ñi fap di ci fay fonctionnaire dañoo neewal pay gi ñi fay ci jangale kat alquran dañ ko wañ ba nga xamné jangale kat alquran li ngi koy fay di ci mëna dundul di ci mëna lek di ci mëna nam ñu bëgg bu déme ba xol ba gis ni li lim bëgg mënu ci gëné mbaay ko fofu lañu dëkk tambalé guerre té boba alal yi ñu yëkke di leen ko jox du seen alal waye alal yi jëri rek yi ñu dajalé mu doon baytul mal ñu ñëw colonisé ko ba nat nak lañu dëkk def moy neewal pay gi ñu wara fay jàngalé xam nga diko neewal ba jàngalé xam nga ñu mëna taxaw di jëm jàng ndax boy jàngal do am lo di non nak lañu continue diko xex muy dox jéggo pal jéggo ba ci jàmon biñu tollé jàmon biñu tollé mo jàngalé fi alquran limuy xaar mom moy ñu fekk ko fi jël ko yobbu ci tax ko tej mo defé mu doon gam jox ba ci loi yeen genn mu doon ay loi international ñu ne legi doom adama wari su ko jeng boko jenge nangana lool lepp fay alquran la jël parce que gis nañ ni ñom lañu ko dal ñom biñu dan jël ci yefri biñu dan jël ci ay nit di leen jeng ay jam liñ leen dal dubla def legi yow haqida bi nga bëgg saxal ci xolu xale bi di baraj baraj yam xale jëm baye bopam ci bopam mo fi andi ñew ni dama bëgg nga jengal mako ngir mu ma taxaw nga taxaw ni li dafa daxonté ak aftamar nañ xol nak ba xam ki jël doom adama bi jeng ko yobbu ko diko jamlo ak ki nga xamne day jël doom adama bi bëgg duggal ci mom pass pass bo xamne dafa dem doon asugar ba faaw kan mo ci gën nek ci def wala xex bi
modul jeex legui nak julit yépp dañ ci wara yew yew ci yew ci fas bu do alquran wax ni da ngeen sax te deugal tekki wul ni yor ab yor yor nganaay di xani doon soldat waye julit bu ne dafa wara deugal deugal gi ñu seentu waan nako nim nako woné moy mom dafa nek ci li nek ñu fekk fi ne ko dang ko bay mën leen mën ta nek rek la do jamono bu ne ñu seent ko muy def lam doon def ñu ñew jël ko pamte ko ba atté ko yobbu ko juroom ñet ci aljuma ngi tuti bañ ko andi waté dara soppi ko ci lam doon def ndax mënu ñoo yëngal sama autof kon ñun won nañu ñi julit wara dégré ci li nek ba saxal li bëgg sax ay lool nak kon fasbuto ji alquran wax moy sax gu démé non moy dégré kan tay nak kon xex bi yeuf yi yeuf la yeuf tollu ci di ko xex ni dem ba jangale kat alquran ba nga xam ni amul lu ben targal bi ñun ak kawasam ñu fekk fa ni ko tepp yobbu ko tej ko ne nga da nga jëng xalé bi légui ñepp taxaw di sétan ndax kilifa gi nga xam ni mi ngi tok kër bu toge ci kaw ñu tok ci suuf ñu fop seen alal diko jox lu mu jox ak ñu gaaw defé lu mu bëgg ñu dem wuti ndax du won ab seigne dara ci yeleen pourtant xalé bi tollu ci di jangale amul lu ben targal bi ñun ñu japp ko tej ko li mu nekk ni moy li taxawal li mu nekk mo ndax bu ko setané xamul ni li ram ci ñam bi dem lolu ku ne rek won nga ci baye xel jukti fa sa doore tol nak won ko ta xeyal waaw muy dole ja ci kaw ba ci dole ja ci suuf legi li ram ci ñam bi la dem ndax buñu fekke xale bi jangale alcorane amul lu sergal ñu rek ay kaw ñu jël ko yobbu ko tejj ko legi yow nga tok ni tugg legi wo islam mo le war mal ba lolu laaj ñu dox legi bo toge ci kaw ñu tok ci suuf bo diglé ñu jëkante jiko ta leñi mab bu daanu da nga def ci ñu bokuyegut kon lolu julit ñepp rañ ko baye xel waaw la tambay ci suuf ci kaw moy lolu rek ittaqo fitnatan la tusibanna lagen zalam minkum khassa moy da ngeen moytu fitna ndax bu xasse lu aksi kat ngeen xam di yam ci ñu ko def kep wala dañu yaakaar ni ñanga xam ni fekkon nañ fi yikil te fagu mag mu tok di jang alquran ko jang le di tarbiya ay nitam nga xam ni yalla kep ko taxaju xecewul aduna solo ci dara ñu fekk ko fam tok jël ko diko pontonté dama mom juroom ñaar at luñ xam luñu def ko mëna luñ ko daw ñu délaso ndax dañu japp ñoo dañu wéssé nga na tok wala dañu japp ni mbagnel gogé dafa soppiku ak mbagnel soppiku ak mbagnel dañu dem nak ba am nañ seeni talibé yi ñu formé bañu leen ko defal talibé ñu formé ñu leen ko defal di sol suñu tal di wax suñuy wax di bokk ak ñun di lekk ak naan loolu ku formé ko mel non nga dem tok li kep la fi tol ni dañu formé ko mel non dal di dem tok bu ko seen loola ba fiim tol ni moy dox ba bëgg nak loolu julli bi nako dese baye xel ndax nek amuñ dara lu fete kaw dini islam te la ka taxawalon ba fiim tol moko taxawal moy as-sabatu was-sabr fasbutu waskurullaha kaseeran la'allakum tuflihun.